Jenim sim je ding tang chi de tong sim dang jib ja gan cham chi de tong sim dang jib ja tang ab chi nga chkan cham ta tong nang ta ta lam shi su shi ku no chen gan de de kan nin da ga ta ra da jo ka kal na bang nyam jo shi ju ga chi ga ni ki ran tu ni ki ta me jelim ngab din sim ga tang chi de ni shi tang mal jab ja ni chi de ni ri gan cham da nang ta ta lam shi su shi ku no chen ga de de kan nin da ga ta ra da jo ka kal na bang nyam jo shi ju ga chi ga

0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང Shogu gangtai jie lamlik ngarwi chanrik dung thamba dung ngarwi nthi chung yung rishi dhe dung dung yakib dung shingsuk jieg le dun kag yung lik dhe lamlik jian dung, chadin jian, gorim jian jis nguanjir shegi ba dhe yin. Yung ni zikbal sha jie dewe jang tong chen shi dhe lamlik dar dondag dhe ba dung jia chum dar dondag dhe bhe yin dhe sab dhe dung ge ba dung. Lamlik dung jia chum jai dhe yakib yung khe gi tuk shogu gangji ta jie gen chun yakib yung wii she li la jir gi ba dung. Tengge chanrik deng tenbi sehng chungwa deng, mang zi gu ni sehng chungwa, jia chum tar sehng chungwa ji ge che cil thore tonggi.
1: Ni ba, samlu zhengzhu le dewi che cim tonggi ba deng, zhi cu tuan jil ni hu zhengzhu le deng gongpil dewi che cim tonggi la, zhi cu jie di shtub zhengzhu le deng pe ji dewi che cim tonggi. Cang zum zhen cu tuk tonbi zhengzhu le dewi che cim tonggi ba sambun dan na, Yerji jie mgen ben yin la, yerji jie charting yin ri. Samlu jengzhu le dong a na ngonzhu charting yin ba deng, zhi cu jie tuan jil ni hu jengzhu le deng gongpe le dong a deng, zhi cu jie di tub jengzhu le deng qie le dong a na, zhi qi ba luk gu da wa ri. Samlu jengzhu le ma deng wa yin na nga cu deng gi lu ji seng chan jig zhi le wi ji la, deng deng jakib jie li gi de ni le de, huan ju rin zig zhin jie shuk se jir wa deng, yerji gong zhi jie lu ji rin zhin jian jie, gui qi xiam to. Rangjil gongpil yungwi lorji jie dikib sarwa njil tib masil ba deng. Samlu jengzhul ma deng wa yin na nga zu deng gi lagalin jie chua de jenchil me bar zhonglik sartul deng lagalin sartul shi de. Dengju jie zhuilim deng de nyingka deng zhanlong na zu qe de sai to. Yerji gongjil deng de gandil deng ni nam yin yin dirib jie nguanjil de jue tib masil. Zizuk jie tuanjil ni hu jengzhul deng gongpil dunga deng zizuk jie jitub jengzhul deng qire dunga na samlu jengzhul deng wii dukta mi bi njiwa yin la samlu jengzhul dung wii mengzhe gaichin yin yin.
0: Zhuan zheng zhen suk shukung ni zhen taba deng. Zhen suk rang lik jie dangarib jie na nguan jir. Zhonghua mirik jie xiartir labu qi nguan jir jie xie bi qi jirsir jirwa deng qi gishdik qie wii lingan na ngar jina zhen suk jie tuanjil ni hu jengzhul deng gongpil ngar li lakba dung jie deri. Samlu jengzhul deng zhen suk jie jitub jengzhul deng pe jie dungwa na ngar li lakba zhen suk jie tuanjil ni hu jengzhul deng gongpil ngar li lakba dung wii qie deri. Lom tin Deng Xiaoping ge song dun. Sarji na samlu jengzhul dung jie yin ba deng. Jirji de yin samlu jengzhul dung jie de yin. Zhengzhu rong lik jie zhirsi lam lik dankil xie ji, dadung zawi tuk ni, tuan jil ni hu gongde bil wii, changshig se jir wii, huamjur jie rigisul jir di, jitub dang pei hi ji kong wii, zhengzhu rong lik jie huamjur rigisul zik ni, tuan jil ni hu gongde bil wii, gima dung gi xi zo. Nga zi jir ji sa bil xie ba ji di, nga zu dang, hiv xia, lak zil, do dam, mar za su bi jir jing zu wii wii cil, lap cheng dan chir dung ji gi ba dang, Zhengzhu jie yinur sashtin xie bin yung kong yu cil chamg duwa dar jik dan jik gi. Dei deng lan de jitun barwa deng gorm danba ni war jie nrewa takchul yagbu xie gi ba di. Zhengzhu gongpil la jitub ji gi mo jiang, jitub de jin ngay bar gorm danbar khor jik yungwa xie gi. Che che rwa dawa xie yin marung la, balung korwa dawa xie jing yin marung.
1: Nga tsi rolim jia dangchul deng rigbi zhonglik jia dangchul, lamlik jia dangchul ji dambar xie gi ba deng, manjir dorji zhigtawi nyangstub deng dangchul gi la. Nyangstub deng daimi lan dagchur xie bi, ngibu dobhi jing gi xie xie jiyo. Dina jinchil me bar jirji deng sartul xie ba jil, zhunggu chachi dambi zhizuk ranglik danil, zhizuk tuanchil ni hu zhengzhul deng gongpil yungwa deng, zhizuk jia jitub zhengzhul deng gongpil yungwa. Mē qiong yōng nì gōngpil yōng wā jī jī shūg sī mār sī rāng lī jī lām lī lī pān jī chī wā dāng mē mēng yōng jī hēr sūn rāng jīn dāng sār tū lā rāng jīn dē wī gā lōng xie tā bā. Jī tsūg gōngpil yōng wār dē wī tēn jīn jūr tā bā. Rān tsū jī chūy tā dē wī dī jī jī gēm cīn lūn tā bā jī shī dē zhōng gu chai chī dāng bī jī tsūg rāng lī lām lī jī chai pā gā rāng jīn gō gān nì dōngpil xie gī. Yankilanji, gongda cengmi nyanba na samlu nil tanga gab jubjil bi zhonga cengzum jinsu tanga sambi gongdun to da jigjir dandig shegi shi bi kag tangbu yin.
2: Gaan Da

0: Tsul nirji nang ma nijia zamla ma tuk ma chu jang, kor sung langkur yung ni yung ta ndamla si. Ndamla si bi langkur nga su cengmi nyam ta nihi gong yu la ji yung yung yarn tan si ni da zul shir langba yin si ju shung. Achin gong jab jie ta yi bi yil kong si sung shu ba ri ri rung ni la jie ngin jay tuk tang ga la si ga chin shik ta si ni shang yi tam chil la jie dik nyam yung ga cham tan chu ta ni ba ga chin dun pal shi jing yo. Tarkab achin gangjab da wukil tijin me bar langjig ngang nimul. Onjing songshio bi dan songshio bi gomstib na samjo gala rung. Nga tsi mirna riri jin chabtun yagbu sheba dang, litun riri jin yagbu jiba, ganchi dang ingin riri jin gomba rimjul ngang jiba ji sheba na lan yaghi deyin. Chipi jahi ji nitung nir nga lor gorshib tang jasimba sheba dang, Nihtung nyechig lu shesir dichin kunga gorshub lingin yang lagandrib shungma tagayin shishel.
1: Tarkab achin gangjib da dootim dewi gorm dan shang chanrig dang timbar masil, shawa la ang nangtun xarwayo. Gungin bar goy shang gondon ba ngukba ni chamgal ngang achin gangjib da yungur gowi golwaak simche shawar tartuk shebi war cangmi ganchiin da ki ngarwi jechig dapshin ni nagatsil chabdi dang nyamdil togon dewi likung dang nyamdil si de dootam songchub hongkag nyerijin chere shimba dang liki pandi ngarwi zangshang lagadi yungur shekin yo achin gangjib dan song shenkin je ma palwa cangma Huawei tsukje nang nian da jirni, tang tong da jo de lang zhig gan tor gang da radag song jin yo. Achin gangjib shiru je yishu warg rang chung kan nang chan zong na cepten zhaki ga paayi liyan. Loon da tak rang paayi da korik song jub je lekar zho jin yo. Chung di ni sonam dobji je damjil dang achin gangjib je damjil la nian ni car long shung. Gorkib khu shung ci korang yang achin gangjib song jub je li si shig ji dhanba khu zhigbu yo sir.
0: Marib ni marib waran ganchi yoba dang, marib riri marib ngumi ganchi jibgi. Mamil saakil gorshib shibi gakag dang, nyanka chetsin na ma jima shigga lo ngur khungtub jal. Gorshib je jirim riri jin nyangri la teni zosin je tar sonba shigyan. Shisi gorshib je nangtun dang, shetang la njerduk shung yoba dena, yakib je sachi lagtar dang, Jigsul dang nangjin tunjur, siji dang chamsul tisang, debzhin jisugje jemang shigba jila teni shungwa shigri. Achin gangjib na shangchin rambi rangshung songchub kani, yakub rambi rangshung songchub kata parwi jisi, zamlang rangshung khilzhig katang, sangsim zhongil yakub zhilangga jibcha gaichin shigda jiriyo. Suche shungwi ramba di, tongnir yoba ni tong lawi war chigba dang, chisugje jangbur chi ni malumbi chani, Chi dan lagwar parwa dena, songshib shenkin ji, cie shukla deni, shir bar zhigbi jenkim jia jenum deri. Songkin cie rangshuk li dengni cie shuk xiaobkhan, rangshuk li dengni cie shuk shungwa yinla. Tenggul de tenggul la tuksi jig ci, madang rangshung chamtin nyamni jia sonyim danbi, chanjil shikjeng yin.
1: Nyanchin de rukhuna dorji, madang ma manja de, ma kakhi ji, ma cie na tong zhigbi. Dian rong wu sa cha jik da da na nying wu mei peren do jang. Nga chun chun na, sa cha shik da ma ci ga do nying nguan jir shi ta pa na, zhani zhor nang arab da ji ba shik ri ji xia ba dar ri. Loon da da ka rang, qin pal zha ki lang, a chin gang jib ni ka zha lui gor kib shung yang. Kung gi lo tak ba chun ngang do ji dam ka shi ba ri. Nen dar zhi cik yo la da rong dig ta par rga zhu ji yo. Ka zha yang zhal ma tab de, Achin gangjib dang ngi cae suk nyam da dili wubi kandra wa na hui masil jishe.
0: Cae suk gagadum ke ji tongkong de derinzul zhamba dang sir samu ni sir nyamur mbubi zui qi war. Gugundun shenkin dang gugungun kan cu nyom qianbi achin gangjib da marbu chak chaggu lang yu. Amagsi je dikab dar shenkim songjib na kani sheba kona zimyan bar nang. Peji dang songshib ni jing paichir tanta me banja. Di derang la lepdi, jengkama huayun zikchin shajia deng, munghar yakub je peji tabji nang jikba dang, chie khi simji sonun je shangchin na nizil dankil saivu shibi gab, ma namji sonam dobjil sugu koriyo songshib shibi, ngonshun ba namji mga jing rangmu la, yamun dewi chenbu shajin yo. ཁོ ཚོ ཚེ

0: 야뇽이비 두고총총초 다다시적 산지능진반던기나 나총시비가 측그 찬충은이와 티바가실린 하리 다나치 디진데 티바가시크스컬음질이다 등이 잠릉카르느크 시둥우라 리중적진 올어랭가 나스템라르칭그진 카크그라 아 디한치니인이나 가르총라스과 시 망아즈가니엔즈가 하리 데릉진아영 시둥즈그라 가나스템즈 카크즈 쳇더고르시요 다나 잔지가 공성다 당타니다 등이 두고총총 성마게영 심우 페피고니 아 단이나 데릉거 시둥디치 년주 Ri tana chi si zhong gang nian ji zi dang na wo chong zhe zhe se gu nu ni xi nian ju yi tana zhu gu chong chong di na shi de chi xie ge a dan ji na ke ge ce ge niam ji ri na zhu ge ying na si zhong di nang na nga zi xi gu nu ge ni li ge la sha cha zhe dong ge you ge ti shi wa san ji yi kwa zhe tong guo
1: Dōbō chōngshōng sō chōshō dēmō yī nā, ngā nā nīmchō mōrgā jābdā lōbdī lōrīm chikbī lōmā bāmā nām yīlī. Ngī shā bīyā nārtam chī kāpshāng lā wā chōng chakchī sīr. Nā nā zgā tā kīmchōng mēhbū zhō nir. Dēyā zhōng tā wā chōng chakchī rā kārgī āmā nī āmā nī yōn mār. Nīm chī zgā tā wā chōng chakchī rā kārgī āmā nī dā zhī nir. Āmā nī gār gā wā ōgōn bō lā yōng wān zhōng yī tī zhī. Tēnī āmā gā chōk gār, nī gā chā zhī gā zhōng yī tī zhī. Tēnī tā Tēnī tā wā chōng chakchī gā dā zhī nir. Nā tōng jī nī yōn mā nī tā kā gā zhōng yī zhī. Gā wā huān chōg gī nā tōn dā ngā wā kio shtā lā kia rā khu zhī rī kio shtā lā kia rā khu zhī. Tenda ama ge yadin. Tip shengin da yau ton dan. Tenda wo chung chig chig ama tel kher ko din. Deni tel kher tonera wo chung chig chig tel chig ma chig na tong chi chig. Yau gun da chig ma ndig zin wo chung chig chig ndig zin. Ne kena wo lo zga tel da na na tong chi yo na zgo. Deni yau gu tnga chung a dong ri. Deni wo chung chig chig ndig zin. Kyo yau yi nu ni ngo chung ma zong. Deni wo chung chig chig yau wo chung chig chig wo lo song yau zong dong. Tani ta yao gu kargi ayokko shaydari nga nima chasangori nruwa chasangori yunga nga shtala kera kurziri chuchu shtala kera kurziri Tani ta nima chasangori nara yao gu yang nruwa vii tondo nruwa vii tondo nara yao gu shtala kera kurziri Tani shtala keri tondo kargi tala simchik nore nana tongzi yon namar Tani yao shpo lang nara shpo lang sunga chakchi zanu chakchi yuna on namar Tani chakchi ga ama sad tong nara Tani ta Chakchi yo tani ama sali yung nore gita, kargi shtazga shio ni ama unwa zong ta song nir. Deya zga tani yata, kyo zga sige ama tanga song yo zong nir. Tanda shio chakchi nang zge, tanda kargi hii tab tong. Hii tab tata nye maa da go yung sti yung ta, wachong chakchi gandag zi nir. Chachwe kyo sige shtan zhugi nga ama tanga yari usat tanga, chachwe nga ama shkin zi nir. Tani ta, deya ti nye chao ta, nyong yi gandol ta, lgra tar ta maa maa shin nir. Then ta wachong chakchi gita lgra ta ta tali yao gu gokar ki son ta yao gu ndu zi nir. Chu lgandar nda chigi laga wun zi. Then wachong chakchi gita kyo nga ama sa ta nga ama ga ro son zon dha. Then yao gu ndang zi ge son kar gi ama sa ta. Ama sa ta nga tani son da li ama wo ro son da li don tuk za zon kar gi khjar kya ri go dha. Then yao shpo long son da li wachong chakchi son ga rikar shiga yang. Tani yang wachong chakchi ga songe rika shiga nugu ta kiri nyo gori ta sugzi zon. Tani ta kargi gori matang chikti yon ta sugzi saa zon ta tsazgan zon ta wachong chakchi ga nga xer ki saga maayin. Tani nga shikta nga mnyo shikik zer zgar maayin. Tani oglong chega tina kara nyo zin. Kar songa nga lingda shio tsang maa kyo rtiyan. Tani ta shita gajiga wachong chakchi ga xe khori ta kargi zi gandu. Tani yang kargi lig tsang maa shindan. Tani yang kargi lig tili yao gori go kargi songe yang Yau lindu chua chigi lang. Ko sungi chunga rika shiga nugu ta zung dang. Dane yau yang sungi rika shiga nugu ta zung, yang zung mat. Dane yau shpo lang sung dari wachong chakchi nye tang. Nye tang kio soki. Dane wachong chakchi ka yau shio yin. Yau lili chunga apa so so mai. Chua apa chigi khan. Ar gamzi ka nang chigi nima vdina ngor nera chana ga yik tang. Dane ta ngu chua apa so so yik. Dane ta wo chung chak ti sang dali ar gamzik nab chik tar dung wo tangi zhigun ta gapu gambar da zika ta waa lang zi tili ngyo nash tani shila chak chik xik ti aa tira nima chogi ya zinash tani ta gapu gambar ka yara chik ti ngu maar gin nash tani yang nima chogi ya zinash gapu gambar ka rgis ngu tani chu nana chik ku nir ngur gawa mbari dao chan ngur che chang ashtang ngur tiga shtang thum nir thum nir ngur gawa nda pritang gomwa nye tsar man yu ga chunga nang ni chik ndika shik riz tani ta wo chung chak chiga yaa zidam. Tani gapu gambar gam naa chidam kargi waa lang tedi wo chung. Nyan shigde go nera ta ᱡᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱠᱮ ᱣᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱡᱟᱣ ᱪᱷᱚ ᱣᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱠᱷᱟᱢᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱠᱣᱟᱡᱟᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱟᱡᱤ ᱱᱚ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱜᱟᱢ ᱥᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱤ ᱜᱟᱢ ᱥᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱣ ᱜᱟ ᱣᱟᱞᱟᱝ ᱫᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱣ ᱜᱟᱛ ᱢᱟ ᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱨᱫᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱧᱮᱥ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱜᱚᱨ ᱱᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟᱞ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱟᱭ ᱡᱟᱣ ᱠᱷᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱞᱟ ᱪᱷᱤ ᱫᱮᱥ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱨ ᱞᱮ ᱫᱟᱛ
0: Ya nyang nyibi tuku chong chong tso, wo chong chakchi sego no ge anahtamda yang na si zhong de nyan jie yo ke, ari tuku chong chong pama namji ke si mar tani la ka cika nyam jir de nir, shtam jin de si nyan jie yo ke go, tuku chong chong chang ma ge yang da tara shtam jil yu kuzg shila ki gishta ju, yang na kirgi xe no ge anahtamda yu kwa zig jang ju nga rewa yin. Shoni chi tuku chong chong ol ngay tib zhoy ma ge xe no ge anahtam, shta gara dril sego no de si nyan ju yel, 조금 청막 싶던 윤고
2: 자듬 추진함 전화 총적 보초 소데모 나늘 강정 사통 물럽질 소망 우집소인 니 하나뜸 지캅상나 하뜩던 원즈 하나 하나자다 사차즈나 하뜩즈라 원이 유즈 하뜩거다 원즈 마묘즈크 원야 차르치즈그즈라메츠 오고 스타가 아그집 지체누라 황르다누 흐득집 체누 참아 사위 희즈 년츠즈가다 스타랑 원이가 런드브스니 뜨당스 스타가 원야 아로 춤녀가 쳐서라 데이지스 오고 김녀가 우스타가 나와 쳐서라 디나 춤녀가 쳐서라 데이브시라지스

0: 야 형님이 두꾸총총초 공원인지나치 두꾸총총을 네트브 도미시노가 나스템 스타그라 오세콘데 년당들 두꾸총총 참마그 아나스템디 자블로나 쳐석셰케 요인디 참미야 히타 아리 디한친인지나 영 두꾸총총 참마그 아 다른 거 파사 파일라송나 파마등 산트 아 나스템 망아즈 년주 시중 망아즈 냠로게주 능기스 아른게 참나 로른 겐바라토나 Kachuga longura ngiglamnata ngasi ku manyungni rig manyungni kanashtamra shapa mangazgiyonar. Ri, tanachi shuni tisa tamziyela chukuchungchung shigatar gyagishe nuga kakhig ama lagasi kunun dinyanata nga nachung shipi gatsik njigti chamba rigpi kashkung nashi juyel.
1: Jirtin dana ta shamtin ga amad me ta tasun ni nim lingji dung zg je sari ri sun zg tam na amad ko tang mi ghalap chin du khuri gana u ka ama satang kan yirum wo wo mi chela yo chi dag ri ma tam kan khchi gi me ama are ni ten cho cho ni ama shi kha khig du sha ya nyo na do ko par tang ni ama tang ra wi ama ti er ka dam a ni Nga kama tama yigmaz gire ko. O ala, mara mara. Nga kama tama lingin gire ya. Nga ama tantang riri sim yachung urdu kikam. Nga ama ghlangtang riri mga chachung chimiku. Nga ama aritang riri ama ngamba akhchigin chochi. Ama ya, che na rungjengi ama shi gala ya. Ma yindi, che kye lakhs nangta kashyam chungri. Wachungi lingsu landi tiga ngangchil jikam. Chacha somla den tanga kanuli wachungi phisum la je je onang ne amal mai ni chungda ye tin chi shi yong masla je ta ne chu ta ye nya chu shi yong ma kui er su nge ka ma chung khu me la nam yi ar da lung ar nu na ye ta tar gin tsa ga man zma shi zung thor chung chen kan ta ni amak chi ku shi nge ti shu ga sa lu re ta ta na nyang ma chi ni ama nyang ma ajab kon patan kha saj shug kung che thani ni amin dhind dhig tang ni amin nyana dhig sinya khchigna za kha mangnari ani na charchin shen khsinna ro che tsakhna ni amin dhig kamen kungri nang ami khwe lu she ti ila ami er gor go nya pi lu shich nang ning kung li shan ti ila ami thig thig kling kling shini atan Агун шиту тунма конти ил ами хкали цэгдэг эч гнявны ришкс Ами Амит ната на хопта юм яргнич Амит ната на цэтгэрни ламлач Амит ната на хту ами прихтулиз Амит ната сансын дэнин доцэ Цацны ни шинцэлти Доцэ кони нацня Ам на нанчи кондулин цошэси Nga ka amata, lu loni masla gidak, lir gini masla girdak. Gu kari lo, ani amari lo, su samchang thur. Ashreko, nga ama lhamu da u pangtara, nga tanga tondag chema chungsam. Hwe dhigshagisha na, wala nama le na, nama kila zo na, wamo amukwanjog na, amukwa ghangsha to na, Thana ta ar kung lamba patang, norlig chartin swaso, yungtu ame kodik shikipi, ama ta hinyang marchik senu, sari. Yaachi sound, chari, ar kaga me la shaganu, nge ka ama shtu paanthen yunga sounu mar. O al, are, chora ama zinari la, anau ka ama mung chahi, pachirta damu yinjiri, yinjiri. Ti are chara, yungching mansad gunu, nge ka ame, ki yakwa kun mat si shambu sa mat htel di mu urjig mat nam lang ding ni ma khar khira ni nyang sun zu na sen kur dig dai lai yang kwe zi zhi shana thoi wo mo na sa re shon na tsig ti na mi se na artig zi zhi na chig ndig chi a chi gne sun ma ndig na kang zi za ji pen chu ho ta sun ma ndig na sa zeng bo chi ni kha khik sha le ja ka ma lu na thab zin kyo zin ten So mangna reko. Ma semchin kana ta ama me na chechgra. Khpur ta nge ka ama me tsunita. ཁྱི མང ཡོན ཨ་མ ཅིན ཅ་ བའི ཨ་མི ཁྱི ཅིག གགས ཅེད ཨོ ནེཁ ཨ་མ ཏོན ཨ་མ ཆོཅང མ་ཁུ ཝ་ཅུང ཡེ ཅེ རེན དང ར་ཁ་ཅི་ དི་རི་ཅ་ ཧོབ་ཅུང ཅེ་ཁེ ཨ་མ ཚེན་ཁུ་རེ་མ་ཁུ

0: tangna anga gu ke khilang chhe de tang ten chik ke thona yo nu ge jön cha tong gu nu ge kha zu ge arang je ke jo wa zen da chin de mo zong se a da chin de ni ga chon ji na gom bo de zhe ke ji sen zhong gu nu ge kyuar ka ge da zo zhe ge an ni chin ni de mo zhe ji da ke a jo wan de ni ga zhi xil de tang a ja ke ke go ma ge chen ji ri ba de wo ke khi wa nang ge ten jir wa tang arang je pa zu an ni si ji ta nang ri kha ge chema ge ni ten ni she na khwe den chi chik ge chema nang yi ge li sen ba ge na tenjir gu kuti tsema nandrik gu liwa zhawa gu khuluka jiginini zhinyuwa tang zhil de tang ta shita shenri. Diga zhik lukun chinchuk tang hiran zhongni biwa su kundan yigi kukunda jinzani dumu shiri. Nata chawa gu tsema yichi mensek gu liwa ngawa gu nang tsema nangyi gu nashi gu nugu tenjir gu nashi kundi gungzik de tang aranglik ga tenjir gu nashi kundi aranglik gu tenjir gu nashi kundi shimu li kuga jachimu gu jachimu dumu shiri. Sekepertu tenjir deta kuga agapi tenjir senazila agapi tenjir zendamu ga namba anyiga yil deta ngay zopa yukka ga gochu ga shetang dukundi shepatang shunni aishu shunni dimochiri di enche ka shetum zidang na yon chawa ga angon ga lukhun ra kuga tong tinyamnu ga lukhun kuga ajik ga lukhun ra kaga tenjir ga aywa la diga nangsi ga chepar nizu ga chikashi kuga dito kutas yil deta ngay di tanji ga chawa ra nishuk ka tenchikir kipa ka zhongni shungnu ka tenchir ka chepen dukhundi dhawabili ta tashopay shungni, dhamuziri. Ditong na, achi shirka ta gandhi guadamba ka tsemaari kipa ndi shijie ka na shenjigi nu dukhundi ka rikdi ka guni chikshay na, ta dhamuziri ngunima.
1: Riri, gan lakki guni ingina, tsemaari ka ka zhong tang, tani lakling ka pshayshukunda riri ingina, pshayshukunda ndala shimjig chiki yeki yoke, shimjig ka rikilam kantakshali dali, ᱟᱨᱜᱡᱚᱝ ᱜᱚᱴᱢᱞᱤ ᱪᱷᱢᱩᱡᱞᱚᱝ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡᱟ ᱢᱟᱦᱟᱡ ᱜᱤᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛᱩ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱠᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱚᱠ ᱡᱤᱜᱛᱨ ᱪᱤᱯᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱡᱥᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱚᱱᱟᱭᱤᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱚᱱᱡᱜᱤᱱᱟ
0: ᱛᱤᱨᱟ ᱪᱤᱜᱛᱢᱵᱟᱜᱩᱱ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱞᱚᱝᱜᱚ ᱚᱠᱟᱨᱜᱤᱱᱤᱱ ᱛᱩᱠᱩᱱᱫᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱜᱩᱪᱟᱢᱛᱚᱱᱨᱤ ᱛᱤᱨᱟ ᱪᱟᱜᱣᱟᱜᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱮᱫᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱜᱤ ᱱᱤᱢᱟᱪᱮᱠ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱩᱜᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤᱜ ᱥᱤᱱᱡᱤᱠᱤᱱ ᱨᱤᱣᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱟᱥᱚᱱᱫᱚᱱᱥ Dira nikhwa gung gunde shilang gu wotang renu gu shenri tirka ta jaka ka chichoy gu sushi nu gu chongyong marka ka yiginde jirju gung gu samtang zamo. Di tang tang de tang jishchi uwar ka ga shinjik ka niwa ra peshuk diga mohi tayang chung mihi zawa si chitang zaga. Dira kongma gu lura jachyo ande rangje ka uwar kpa ga shinjik ka dinindi zaga de tang uwar kpa ga shinjik de peji chenbu shong zaga. Reta ra shinjik ka cha kung ra yosha sheta la suwa ga tang ni shijie ka tang wé tuk chenmu shung tak. Kaan daga shijie ka ku uwar ka ga shen rin dhukun dhir ka yang ja ka ka shichoy gara su shi nugu chongyong marga la suqwa ga keta je jun de chonji na ta rang je ku uwar ka paan da pe jia tong che ku ga thala nami paziri. Thakpar ta tira chagwa ga dishche zan na shilang na ta huyden chi tuk ka chema ga zhong de shenjik shen gu zan. Di tang dhir na uji chema rik pa ga shenjik ka ugol hong nu shiki chagamu shi tuk ka guadam ba ga chema rik paan dhukun de shenjik nyung gu zan ta te tina chag. Tiga jinsen chi zina, guadang songpan shukudiga lagwa jatang ni khichanga dhagnyo jente huita matan nugu yirangwa na guadang baga khitar kaga zamnu ga tenchi yirka uor songzi gita kashi tangdari. Nata nishtung tikka luna la zung ta lagwa ntarika huita ya dara zizig nata shijia ka nata guadang baga tsemaan dhukunde shinjigi chu ngu zang tangzimu. Guadang guadang songpan shukudiga nda preta chanu daga shichigini guadang baga kiwa dhirka gata khatavi cheperla dhira waji tsemaarik baaga peren shichirga wakarga niga shichirga tata peren nidhu khunde kaga sawi ichwa niwa chi muto ndak aniga laka na aangunga iki cha dhirka gaya guadam baaga kiwaan dhirka gaya ndashe zhukko tiga kampangze nudhu kute dhawa aragdhis sheku nudhu kute yang kaga tashuwa tanga gaitak baya kunde kaga penki chi muto ndak
1: Riri, ta ganlaka terang rikzhong shimshik ngay tani kavdazga maazga yi ta tartay na yung len singa tisu le na yung ta thontatiga na ki terang janda tanga yinu tiji chi shi na yin
0: Mwenden ba tiji chi sha
1: Ya ya ta na nik demu
0: Ya demu
1: Riri dhubana ba, terang len sin nanga nga chi tsama rikpi shimshik niwibitang dhilwi kavdaz yin dhamu ga yojizga godigi dal tangi ta kone girgin mera phamu seftinga ranga longu chasum ranga lobzhong ra shimshik nyamnyong da zhirji dal tangi pshashuk na chirga tsama rikpi bandala shimjiga inuga anivita chamuzgari. Lhagaparta ingina guadambaga tsamargaande shimjiga kortazo shimjiga shetangalagaani shimjiga argilam kankan kuvidali shimjiga yoke. Shimjiga khyabkong ingina ra suu ingina tsamargaaga shuk kang karchi hrtsigachinan zingi yoke. Tataga ingina zhirji daltangi ngoshtul zgaayang

0: rmanzhar dhaksam jen zhong kong na cae suk gam zhong kong dang tang duk gam zhong kong awde shil jim zhong kong yin la nga zu thamung ga paxi yin bi nga zi nyam da hsang sim zhong kong song shu dang zih zhen jil
1: zasi mi duk gu zha bi wa nung ge jie cil
2: Rindan shumetan chirbi yilirzin jiponya.
1: Alarkil sanlangi zirbi kangchung gungirki.
2: Argarjilir mundan jirulvi arirsil jirdang cha. Warnam chanjiponyi tahtung lecan.
1: Warnam chanjiponyi tahtung lecan.

0: Yati na yung chandani chukpus ke khalma khapar thun yoke. Wey chukpo, chu dimu.
1: Oh, dimu, chu dimu.
0: Dimu ya ke, dina chandani kodgi yo nuk lakchi ya lama lamu ja ge khatak karpi ngayi yasim chun sergu nuk aglayang da yin.
1: Oh, dani ka, nyan ke yong chike ni.
0: Adi?
1: Ka, ta, dimu na ka, ya ke da.
0: Tang jima ge lin chen nang ari wa ari ma chi chen na meung nam na
1: ogo ta alma khan chu ge lar ma ti ala ang ge ma ta
0: alma khan chu ge
1: khan chu
0: o kharan chu ri ti na tang jima ge lin chen nga alma kharan chu ge leng zu chu ri wa sen ta ko ti la go

ta ma yigmaz greko. Ol, mar mar. Nge ka ma ta ma lengin greye. Nge ama tan tan re de sim ya chung rde kik. Nge ama gling tan re de mig cha chung chimik. Nge ama ari tan re de ama nga ba chin to chi. A a. Ama ya. Che na rung jing ge ama shin ka la ya. Ma yin de. Che ge lx na ta ka sham chung. Wo chung yi leng zu lan de ge ngeng zu ji. Chacha som la den tang ka nu li wa chung ni phisum la zhe zhe o na ne a ma ma yi ni chung da ye tin chi xi yong ma zhe la ji ge ten ni chu ta ye nya chu xi yong ma kui a ru su ne ka ma chung khu ge me la na mi yin ar da lung ar nu na ye ta char gin zha ga man zhe ma xi zu gong tor chung xian ken ta ni a ma chi ku ji ni ti shu ga san lu re ta ta na nyang ma chi ni a ma nyang ma ᱟᱡᱮᱵ ᱠᱚᱢᱯᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱡ ᱥᱩᱜ ᱠᱤᱝᱪᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱟᱢᱤᱱ ᱫᱷᱤᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱛᱟᱹᱝ ᱱᱤ ᱟᱢᱤᱱ ᱧᱟᱱᱟ ᱫᱩ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱱᱟ ᱟᱡᱟᱠᱟ ᱢᱟᱝᱱᱟᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱤᱱᱱᱟᱱ ᱨᱚᱡᱮ ᱛᱷᱤᱱ ᱱᱤ ᱟᱢᱤᱱ ᱫᱟᱠᱟᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚ ᱟᱢᱤ ᱠᱷᱮᱞᱚᱜ ᱥᱮᱛᱤ ᱤᱞᱟ ᱟᱢᱤ ᱜᱚᱨᱜᱚ ᱱᱭᱟ ᱯᱤᱜᱞᱩ ᱥᱤᱪ ᱱᱚ ᱱᱤᱱ ᱠᱩᱝ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱛᱤ ᱤᱞᱟ ᱟᱢᱤ ᱛᱷᱤᱜ ᱠᱤᱞᱠᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱛᱱ ᱟᱠᱚᱢ ᱥᱤᱛᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱤᱞ ᱟᱢᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱛᱷᱤᱜᱫᱤᱜ ᱮᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱨᱤᱥᱠᱥ ᱟᱢᱤ ᱟᱢᱤ ᱛᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱯᱛᱟ ᱤᱧ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪ ᱟᱢᱤ ᱛᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛᱤᱜ ᱨᱤᱝ ᱞᱟᱢᱞᱟᱪ ᱟᱢᱤ ᱛᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱴᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱠᱷᱴᱚᱞᱤ ᱟᱢᱤ ᱛᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱫᱚᱪᱷᱟ ᱛᱟᱪᱷ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱤᱢᱥᱤᱞᱛᱤ ᱛᱚᱪᱷ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱭᱟ ᱟᱢ ᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱫᱚᱞᱤᱱ ᱪᱚᱥᱟᱥᱤ ᱱᱮ ᱠᱟ ᱟᱢᱟᱛᱟ ᱞᱩ ᱞᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞᱟᱨ ᱜᱤᱫᱟᱠ ᱞᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞᱟᱨ ᱜᱤᱫᱟᱠ ᱜᱩ ᱠᱟᱨᱤᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱢᱟᱨᱤᱞ ᱥᱩ ᱥᱩᱢᱪᱮᱱ ᱛᱷᱨ ᱟᱥᱨᱮ ᱱᱮ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱫᱟᱩ ᱯᱷᱟᱱᱛᱟᱨᱟ ᱱᱮ ᱛᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝᱥ ᱠᱷᱩᱭᱫ ᱜᱤᱡᱟᱜᱤᱥᱟᱱᱟ ᱣᱚᱞᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱤᱞᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱣᱚᱢᱚ ᱟᱢᱩ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱᱟ ᱟᱢᱩ ᱠᱚ ᱟᱜᱤᱝᱥᱟ ᱛᱚᱱᱟ thana ta ar kung lamba patang no lig chertin so so yong tu ami ko dik shi gipi ama ta hnyang ma chik zen sari ya chi so chari ar ka ge me la sha go nu ne nge ka ma tu pa the yong ma so nu ma o al are thora ama din re la ana u ka ama mung che hi pha chit ta de mu yin ji ti are cha ra yong chi men sa go nu nge ka mi ki yqa kun mat si shambu samat htil dimu urdig mat nim lingding nima sharhira ni nyang sun zu tona sen kurdig dai lai yang kwezi jigshana thowi wo mo na sare shon tona tsigit na mi sen artig zi chigtona chigindig chi a chi gne sung mandig na kang zi tsaji pin chung hob ta sung mald na sazin boch ni kha khig jali ja ka mal na thabzin kyo zin pen so mung na re ko ma sem jin kana ta ama me na che chug ra khpar ta nge ka ama me tsung ri ta nge ka sang a chig sam ar jen na tsar a der tsin met ta shung jig me yan jig me aya a ga nam gin ma te ta gring ya ngi ti bi ku tan jig tin ga ama to ma ga ta se kh ama yo ti ngi yo ti je yo ti a mi sha par ta jib shom on jin ama me ti zga ala na sad ka khata lo su tong ti tin do di ni ngar ga ga ger kin ka kwa ta re thob jung har tin si ma un wa na a ma tin ja wi a mi chi ti ga gaz che di o ne ka a ma ton ta a ma chwa chang ma ku wa chung ge ren tin ta ra ka chi di ri che hob jung se ke a ma sem kre mer ko

0: 다 chumdak lagamen zog jura, ta lhumag te kuchu mei chotar mo.
1: Ariya.
0: Tad kuta kekchen zi. Tito ni ta tarung chik zabgu sa zono, di chidang di la zabgu mo. Tan di lakpata tawar ka namda mil se wara ya chundang nara, thawa je chen yogo ni ta, sung yang chara ti chaji mi sa, ngana ti chala ti, chik kyang na nyong sa, tamu ka chiti na yang mchia jo. Tad kundi hachang zabgu mo.
1: Yari.
0: Nyi gala ka kata chalim di njig riya.
1: Ariya.
0: Chalim dienzi qitani ta chigi tumgil yana chintuq telang la nopa yo nga ta pari qitunga skandanda, jitunga skandanda, shayju petunga skandanda, dek shigi nyamdi qogumo.
1: Denga.
0: Tan jiga la ki tundag shontangri ta kocho lupda chimu kandi shimu za chana, lupda chimu jo jo dee hachin kakhi qogumo.
1: Denga.
0: Tito ni ta chalim rosti ri. Chalim rosti qa nani ra ta chigi gurumu ti gu sa chalim rosti nga gunda misi jo kechana nga tun chanchi. Tanda talam rosti nda gurmu ti gunu ka talam rosti nda si nini gurmu mungu chumtanga gurmu mungu alakhtung sanda ta kawaram li tonglak san rimo.
1: Dienga.
0: Oli ta talam rosti misi ju. Ti chuka ta talam ni gurmu misi ju ta tabar talam ni gurmu chi na tabar shika digamo.
1: Dienga.
0: Ta talam ni gurmu chi tanga tanda roma zgla suna ta tanda di zhigindi dhaki chuta hachin kachiko kumo.
1: Adi.
0: Tito ni ta ki talam ni gokur misi ju ta gokur gishkumda ta lkhpada ta tosunga loma zgena ta chi Lopta ka ke mu ge tamna in ta chu wak lopta ni lang tang ni la su ka ge khie ta ti ge kur ge chapra yong je da thi yong je tmo mang mo ti su kun go krum ti ge te za zvi ku
1: denk
0: ti to ni ta ki sirig din zre ya ta sirig din zta ko ni ta chang ma thong jo ta chang thong na chung ge jing na dong mang po mang po jo ku mo
1: denk
0: ta dong ri ja kun je ti thum ge ki sha wa li kun je tmo ge sha wa li ri tha ko ta
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱི ཁྱི chimdagi nanda, tani shayi rangangi nanda, jigu langnu gu jigindani ta denzik shugui nanda, shugu mangazga jig nyamjugra tor nangayi, jigu karmanda yungurga warta, shayi zugu kirga semkumi nanda, dala suqa nyumdigri etab kati, ningi thala jig tor nangayi gosa mangpoz girgin kabdaya kuna tevzinta, ndi shuga zige zi zangbaga nyamjugra yichu nda achanga kachembori. Tiyan chini ta gishu jigindab langnu gu jigini kirga jigindi kandiyinda tuyna da, ta lopta chemun de nyo ju kirke cheli gerim ge nem tang ran da yo kri ati jeng ge chu ta rim ge den kon ta ran da ge kon de jing hana ji ta dgi go sa ran ng de ji sam lo tang go sa da kan ra yo sam ge ding ten de ji nga ni zong de ji ta dgi go sa ta yo sam ge ding ten zo ni kap da ri na
0: o ya ya ya tang da ta ge chen
1: zri ya ri
0: tanda kandi tashra matakpi yarmunde ta lomar ki chi ta kaprga rostera nyantongran zinangan goyang mandiga detang ta chawa ga ginsinda tukunda vesheli detang ta kia dhapchik shawa maa dhukia
1: denga
0: ta tukumran di nyewe rindan chatski di nitang dhukumo
1: adi
0: ta yangna nyewe torjik chatski di ta nyari ta nyari injo shigiri ta chatski di naa suna ta urga chatski shamba di nitang dhukumo
1: adi
0: tan dien de gonda jakub ke taksi rambam go no chet ta taksi thosum go homa ge ki rendin kunjo ge rendin kunjo ge suga ki kutu no ge tamu ge ta ki zermo
1: yori
0: ta ta tin ji ge tan na ta ta ngun ge lu manga ge ta thodi ke kan di te ni ge adam te ni lo ta so so da lo ma sa ri ni ma kar se chmu di na han yo nermo yo dan na ta thum ne lo ma ri ki li gu no sa da ge na ta thum ne ni tong ni na lo ge thum ne sang chen ge a ji sik lo ma sa ma ge ta ga chul si la ang ram si kri mi du ka ta te to ko ta chalam ni phav ni yi phav ni ni ma chi ki kya khra jab ta te si ge sau ti ta ni ti no ge ji ni ta rang ni do na do ko no ge thum ma ni ge hup ta ti ge karma ge thati ni tong ni na ga lo chum du ang ram chum du te ni hup ta ga ni chul chum du arang do na de ko nu cheli tela chechi chriyok teni lhopta ti gel lhopde ga ni chli chmur tan de la spand tan ni ngana se ko nu new year intern ta khin ding na ta khau khe nu mo
1: ari
0: tan de ta wala ta khe khob jung ta ke chen ga tin chen ya
1: ari
0: tan ni ma de ta ranga ta ranga ranga ding ni ga ta de ga ta shi ga ta gu
1: ari
0: tan de chhi ga de ta gu ta na re na ta u chi rin de ri mi

yanga tir ten jig ten ta hui ngeri la yanga khar ji kan kar ta se ngeri te tin tho a gar den la tang ngari nyam ar te lang khor vi sang gi ngeri te go ga yer la ji li ka ka ga zu yen dal ho yer lar jam chen ngeri te yang an nagar ma bi tam ba ga chi gen da ar te lang khor vi jar ta ngeri zo ya xtagan zam chi gi li ka ka ga zu yen ta ma pa ma ga ye am so shi ge mo wo chi te xtang sa b ler jam chu ko ri ga ri da cho te lang kho ra wi x ir nya ga chi te lin da p shu ji li nda sa ga chi ge mel yang athwa kan chen chor jel ge chi te

yeriyen lağ nyamban ariye yaşul sonri tanju oğlali çiğlaya yaçı çımın ariş topci adirçilleri denaya yarjan bi ariş topci enjorva çiğdenaya Yangartangsa vari renchen njoni erin soya Yangnam ngun ari shin mar ngun chilin da chigen dar ya Tagalai eri da ku ganeg jeng ari pav ya Di shala ari chaglon chilbi chigaz ya Nāzhāyī ārī lōngchūl sāmāṅ ārī chāvāyā Tāchātī ārī rīlā ārā chūnchīr chīgārīyā Tāshīmā ārī rīlā nōrāṅ chīgārīyā Yāngkhuārchūng ārī chāmbā ārī kāngchū chīgār nōrāyā Yang nam kang ari charchen chi tang ari chi ge ya Yang war nang ari gdon char em be tang chi ge ni Yang sa je ari zhe kong chen tang ari sa ma ya Yang ge nang ari long chu le be tang chi ge ja ya Yang chaglong ari stanka arji tang ari nga ya Yang ter ni eri ni dhur ge na chi ni ya Yang te ni eri nor aram bo ari chi ya Yang mar kam ari ki sar ar ja o chi cho ya Chaga pepsa man ari njalwa ngom tsar raji chi ya Yang chakhel ari rdawi wamba chi ni ya Yang rorja ari dharci chimshi chi yol ya Yang maro ari mei manji chi li ya Yang chadar ari njan chun hanar ngang ari mbala ya Yang chasar ari ghalong man jigali ya Yang ghalong dhum ari tonga

0: go son mata yo che je je
1: hala ro naz ge ya na ri ya da ya na go nga ala go ri ro ga lo lo go zim aro la yir sen go zo le nar sen go den la yir sen go zo ar go nga na ma le na zim aro tar go go bo zo yo zir me na le na nga ndig jang lo ga tha ga ra na le na zim aro la yir ser nga zo din na ser nga din la yir ser nga zo di chin tong nga din zi ala ta di chi pu zo yob zir me na din nga ru chu lu ga tha ga ra na din zi
0: hola ala ya la ri ton sem alo alo lo ri gon dan gon gon ingo ma zan di ri ngang gon nya ani tong ri ton ta san do

Ya la ri ya la ya la go nga la go ri ro ga lo go azim aro ta nga ri zo ra cha khu tu yin na sang kra la na zo yo ti ngo tu yin na zi

0: ala ya la ari tong sem alo alo do ri go ngar jap ke chna ngam and nga tin chna ali rin eri ni li shork and ali kon eri chi shork and na chork nan ji chi jan am ar kon ke lo ri ni ke an go ar kra ka and nga tin chna ami kon eri ni ke shork and ali kon eri ta chi shork and na chork nan ji ta chi jan am ar kon ke lo ri ta ka ka atsa ka and ta ka ana ati sawan eri ni and ayak and ali thon eri ta chi ayak and na chork eri ta chi jan am atsa ke lo ri ji
1: ha la

ala ya la ri tong sem alo alo do ri go sa a to cho to la ni ri ro cho ra ni kram pe ri kram ga to pe no cho ri ri go se to ng no na ji ti se ka la ma to wa ra ri kram go se ra na chu ri chu na chu ra na to to ni ri de a lo ya a lo na ni ri ro cho ra ni do kon na ni do kon go ma an no cho ri ri do kon ga ma to no na ji ti se ka la ma to wa ra ri ro mang ga se ra na chu ri chu na chu ra na to to ni ji ha

0: Sonya kama kritizi
1: Hala ala ya la ri tong sem alo alo do ri go ya la ti ga sang alo ni nan e ri nga ga ka ji tho nga dong cha ri tu nab ja pa sha a kle gen a ri ga khra wa tsu no khair e ti nga ji ga sa a se em kha ma ti ri che mo mi mo alo ma yo n a ri che ji ga ar go zo le ni nan di nda ma ra ti ga de chen dong e ri nga ta sha ra tong nga so ga o chen na ha mi pa so yo n a ri jo go n u sa a ji li ri e ti nga ar nga ta se em kha ma ari te mo mi ho adma yon ari te jiga ma tong anga let ari ji ha

yalari tungsem alo alo dor igo smardak alo argi mashlati smardak alo argi filan ari nagargar tungskila ak krak ngar dungdom agda ak si ok shakal onkino omu nyag ari shugman tnsa amba che otak tunla sagal ngse ari kart ani sha agni imshgo ani parak oni nga shakal ordga asu filan ari nagargar tungka ara tungsa angar dungdom akra ak chiga sa be tila tort ngira ak ti tsgande shendam uzga ara dak azif shap shap ina ara change ora sharang ra tho ga ba ji na sha tan ta ya ala yong ta re an ta ri xir ak jo ta ta tan tra len jo ma ani man da ka zin ala ro ga mra ti ga de chna ton e ri ro ta sa se chna nya ga ri she ma na sa am ba che o ta sha ga lam on ye ak ki ka ta ani ro ga ag ni sho ani ka ra ko ni ta ka shar ar ga su phela na ari de che bu ka ra ton sa ang e zin ala ang as ma kan kra ho ra chiga sa ve ndo ta zo khort na ma agila jigat na ni she ndam uz ga ra da ka zi na ro ji na ra change ora ro ga ra ga ta anga ba ji na ro ga ta ta ga ala yong ta re zin ala ata ni ga cha na ka ga cham ata ni tra len ji o ma ani ma ta ka zi

chonjer de chu chi sa ji a la ta ji ba tong da ri yong chang ge wo mu ngi ngi ruan da chen ri yong sim ge ngo ya yi ngi a ro ngi chi le ya ba ri yong lo chi lo ni yin na lu ne ge zu yong tar ge ti ge wa ji a ro ngo sim ra ta na zu tar wo lo jang ge li ta ju ge ma chi zu yang de re ni ge chi ren ar de ge tong ka zu chu ni ge cha ta nga tur ta na ju ge nga kha ya na za zu zi

0: Yang kala ba den de yin de ji. Hello.
1: ala ya la ri tong sem alo alo do ri go yir ti ga sang akra lan iri nga tar ga sang ara gila so ni ta ta ta abja la la sang tram ta ga tla akhu ma ki ga ta ka sang ge ze ga ma ni ka khun ti na cha am bo ti ze ga yir ga tang sra cha ang go mo z ga ta mo do ta na ni ga to ta ka ta ki na mi ke na ma ra sa ta san ti nan on do wa khair sa ta tra yin ga cho ta ni ka sa ta ko yi se am ka der ngi na ta qayan gu cha ang go ayang li shong cho sa kang na yo na dem u hi tam ra ti ga de chen ton ir yang ar gor ga bi de ra gela so ni yang ar gu ta ga de nyu ta ya so ni ir gu ka so sa za ga ma ra ka ni ir gu ka t la ni za ga ma ko ga ni sham dang gu cha ang go da z ga ji ba tam ka ti cha ang go zo z ga ti tam ga ni ga ni ga to ta ka ni ir gu jang ga chle na ma ra san jor gon o wa mo li ra sa de yin ga ni ga ra ni la ka sa ta ko yi se ka der mo gi nangar kon tang chnar ga alo te tqar ng chob de kan ayo na dem o hizi

0: Nyamkanamba che tsu de moyina. Shuni tsormu da jangchu nyenchen kang woshke la longchen ji, nyin shabi lenchen ngondap sheje yin. Di tsu la tig dang karma ngabchen ni di tsu la dena war, gu zombie rol mu dang lenchen ngondap sheje yin.
1: Tam jer go mu long de do bi di xim ge ma ji go bu.
0: 一件大戏
2: Kormun orkala lontin ki shubi sanjir.
0: Ditsula vjil dang karma samchi ni, ditsula rga dang karma samchi war. Zankuro jiv za dawa ni za pembi war, helkir melong lintin shtongje dang. Za nyami nyan, abditang ziftun lintin shtongje yin. Ditsula rga dang karma samchi ni, ditsula vjil dang karma samchi war, dribzil lamtun lintin tatung shaje yin.
3: Zhil zhil lang dun, jia mu lang ni, qi la ka shu gu dun kan.
4: Zhil zhil lang dun, zhuan mu qiang ni, qi la san de bu xuan kan.
5: Zhil zhil lang dun, nian mu ngi ki, qi la sem kum juan kan.
6: Zhil zhil lang dun.
0: Di cu lu zhe deng gar ma sim zhe ni, di cu lu zhe shi wo re. Shugbi sarangir fjartung shaji yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintzin shtongji yin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, di jim bo zha yin.
0: DJ莫扎里人呢，刚中这三个动人，刚中三个动。地处的杰尼尼，地处的杰尼等啊，干嘛几位嘞？地土三人给他通啥杰人？
2: Kormunu我给了农村的地土三人给。
0: Ditsulub jenyi dang karmab jenni ditsulub jiksim war, nachung shibir gatsil lintzin fjartung shajayin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war, zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngirki lintzin tatung shajayin. Zankuru jiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajayin.
7: Nachung shibir rishti jitora.
8: Wapi woyo shirka shankam.
9: Rikpi woyo sinjo ye karto.
8: Na chung shipi yelde jirze chok.
10: Chokpo chung chok to.
11: Na chung shipi gacha je karto le zun. Tartan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhe mi, ditsu le juzhe dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhe dang karma ji ni, ditsu le juzhe dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintzin jashtung shaji yin. Ditsul juzhe dang karma simchi ni ditsul juongi war, gangchung shalang lintzin jashtung shaji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war, zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankuru jiv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung ji yin.
12: Adjelshi xarngir.
0: Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디초노 조브질니 디초노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
10: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장딩기돌라 세르쌈니
12: 강중세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링기르 차르통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르리브 잠므므르당 자파르와 자뱀바치라 Chimshchung dang cholim lenchin shtongje yin ba dang. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la jartong shaje yin. Dicul jirga ni dicul jirga dang karma simchi war, saringir nyamchuk lenchin shtongje yin.
13: Chornin woshkil longchin.
14: Chomun woshkil longchin.
0: Sarangir Nyamdu.

0: Қорның орқыл алуын тіңге шуғыпи сәрінгер.
1: Яңқынан ба тесу деймі. Дерінгі жерсі ғыда жүгбей цей жүжі дың жерсі ғыда жүбей цей нергі, орсі ғыда жүбей цей нергі емла занимарі. Жүні тіңді шуғыпи сәрінгер ленцін ла сәмбір ғапсыша.
2: Jakub je Zhuxia Xijinping ge danshi taran barmi sinzin miang li ge ada zhigbi ci zhunga nyi ni ci jirga nyi ni war zhunggu ru yedun camzhi nang jiri.
1: Jinggang ru na zhunggu sarjin zhung ni yin. Zhichib shuji Xijinping gi jinggang ru di kubsi nga tsur zhigbi sa qi jenur na yiddi li ga vi jinggang ru nyingstub diri. Darsta nga ci dirib je charchin sarwa dang songzhil shi ni lortin jirmil ji pigisim duanyir dang ngi tog dencul ji lawa sarwa duba. Qarchil mbaxun ji qanil ruwa. Mengcukla dini yaka sunlun ji xa jejin chung shi di. Jinggang ruwa nyingtub la dirib ji uysir sarwa chobri shi gi shi tan. Zhunggu gongchan dangmi nyingtub ma lak zhibcha gaichin shi ginbi chani. Jinggang ruwa nyingtub jinzin shi ni da war dangyun li shilba yung la ngar zhin thumi samdan dang ngagzul qasil xa jir qilishig tibri uba dang. Mamang tungshir mangpo marig jardir je jengchun langvi tog loshtib chenbi ndanchul shepar chetun shejin yo. Darta nyingjena jayung sani kakni yungvi ma nam sarji sajja tarishu ni thumi samdan dang ganchi surjin yo. Sarji nangtun samu la tini sani ji nga jinggang tashu bi njizhi ji bi sarji shilhub shegu bi ni. Ngi zhung samlu chapsi je lomtsin nyerni ji na zhun lo chunga semnang da sarji savun bi siji. Jinggang ruo na sarji ruo dang tamzanga ruo yin la huawu ruo dang zibji ji ruo ng yin. Sarji ngunshi huawi chagchun dang cishu la tini sani ndar shengdi yi zhungchir je ta kurwa dang zhikhung la tini sagang chuklin shi bi sarji zhulim yang tig do di nyamba me bi nyingtub je nzaji dorang zhambari. Tengge zuchin zhubi bi cinda. Shichib shuja Xijinping gi yiddi manja asir jinggang ruo nyingtub di gortang mungur langwa masil jinggang ruo nyingtub darpil tongwar langsha saivu tongba dang. Dirib je charchin sarwa dang songzhil shi de jinggang ruo nyingtub la dirib je uysir sarwa chu tabir shegi shi nanshil nangwari. Samir da rizhubi jangshi sakil ji shichib shuja Xijinping gi tongbi sarji nenyang kil ji pisa tubi peji jenjuk sa tongwi tal ndanta shubba dang wajil sakil darji yungwar gandil tongwi tal muntun zonlan sheba. Zhichi huanjur jeje peji la gandil tongwi tal Xijin zhugi shibi mgambin dang langsha yila dambur jangni nyangshtub ji nechit dang ngijib chul lea sarwa zam. Ngay toga den tsul na jinggang ruwi nyangtub je chi ngwansil dobi dirub je chai chi khu yin. Jinggang ruwi pari chagbi shinshan dewa zha. Dima namji marib ni maribar marir chanyum ji tobi geishan ga dang mu jachak nyigmi nagtsa la dini suwa jejin yo. Lu jinggwan da mari chanyum lu jiga yongbub guru tong simyang me. Ni tong je zhig lu ni zong debi dang zhibu yi ra zhong ge ni zi lengi la zhi ci de sheng qim su si lig de yu bi zhi qun ge pan ji tun ga wi sa sheng ji ge dil kor ji ge shi de nyam li kheng zi ba dang kan wo se ru wo dang jia kheng de ge ji ge chan gu shi chap ji ge de jing gang ru bi debi zhong kil qian bu ni wa de chi ge yu bi te meng ma yin bi lig cha jie de zhong si bi ye gu ru pe ji hi chen dang ni meng he ge dang sheng wi zhou qim sim zi lig shi. Tarta shenshan dewa yi lo rir yekurwa matang bama simlag nelin shejin uba dang. Shengchina rambi, ea nga rambi zhungsib yekur satsik sadamni. Demi mari chanyum lo shiga yongbab guru simcha zhigtung la limni lo ji nang dab jalag pariyo. Mwanchila suwe e sakil kongsa togubi ganjuwa na jangshi lo ni shengchina jin rinsimsa chigayo. Aram mangshang sashang nyong. Warkub hikarang la thakub sakay jamangto. Lu Jinghuan de Guangdong Xianggang Omen Choke Qiemu deng Tengni Wei Kleni Jie Lige Cha deng Zhiglem Zhao Wei Jingdu De Wei Lige Chi De Ni Ganzhu Ge Ni Tuo Den Cui Jie Nyang Tu Deng Wen De Zhi Bu Bi Luo Bu La De Ni Fei Ji Jie Lang.